0: bersama.
1: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang kakang padi padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
2: Let's go. Okay.